Jesu. To fi fe nla da emi ati iwo si. Opolopo lo ti ku. Ti won ti fi le bura. Owo Oluwa enu anu re. To fi fe nla da wa si.

ti wishi wishi pambili. Ey, funda ganja nyu baskili. Uye le muva tata mi. Engithi khalimba zepalini. Ey, wishi wishi pambili. Ey, funda ganja nyu baskili. Ey, uye le muva tata mi. Engithi khalimba zepalini. Ey, ay suku yangcho.